Tubay nga sa duay Mada iyo talutam paluang daralampuang tubay ba dinuang kalanguang tanahan nyalo.

Tanda lama nebele sa sempo pinang lako tanda rada tai bojang besai kebajalai sa nentang sa duwayo.

kanyang banu ang tigor basarto mungkar la ngayon o higo magmalat nyo pasino amay tuwa.